0: The Rush on All Hits 24.
1: Tapos, sabi ko, up, dyan na lang kayo. Kasi, taken na ako.
2: Taken kanina.
1: Sa'yo.

0: Your internet says hits for all
1: 24/7.
0: All hits 24.
2: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano sa isang